0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.

mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na nung puso mong biglang lumisan.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meg David tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Tang Meg David, komentaryo at balita.
2: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niyag yung kawanita.
2: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit. Rexino
4: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa kapampangan, sabi-sabi, mag-uusap.

0: natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Sala Salita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVA AM 792, naglilingkod sa bayan.
1: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792. Naglilingkod sa bayan.
6: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
7: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
6: Tama, Red Horse Beer. Sana, suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
9: Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
10: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Thank you.
1: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVA AM 792, naglilingkod sa bayan.
2: It's 9:45 a.m.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meggabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tang Meggabi, komentaryo at balita.
5: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: This song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
2: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
5: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood, healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM's service model of Naglilingkod sa Bayan.
6: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, Naglilingkod sa Bayan.
7: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik ang sakit mo ne.
8: Eko ni Agyong kawan ita.
7: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
9: Rexino Forte!
10: Mas bilis banat kesa kang apat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
6: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meg Dabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 Naglilingkod sa Bayan. Tang Meg Dabi, komentaryo at balita.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVA AM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.
0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
7: Up! Up! Pampanga!
6: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan.
7: Up! Usapang pangkapayapaan.
6: Up! Usapang pangkaunlaran.
7: Pampanga!
6: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
8: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60. And go like this. Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan nating muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meggabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 Naglilingkod sa Bayan. Tang Meggabi, komentaryo at balita.
8: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Now here's something from River Maya.

0: Tunghayan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, bibalik yung sakit mo ne.
2: Eh ako ni Agyong Kawanita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit.
3: Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Kapampangan ko, pagmaragul ko, kaya ba idarang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, agmaragul na in kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragul ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragul ko, ing kekong estasyon, GVAM 792.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 11:30 a.m.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita sa kapampangan, sabi-sabi, mag-uusap.

0: natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Pagsuwak sa bulsa, suwak ang saya.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko!
3: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Kapampangan po pagmaragul ko, kaya bay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan yung programang iti. Pagmaragul na yung kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis. O yung programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko pagmaragul ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, yung kagat panapunan. Kapampangan ko pagmaragul ko, yung kekong estasyon, GVAM 792.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
5: Balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo, ne.
3: Eh ako niag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat meya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexido
4: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: kalahati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund solid kabond!
2: I'm chill because virtual pag-ibig is here. I-download na ang virtual pag-ibig online app today.
3: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.

Sunghayan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.
0: Kung hayaan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
7: Up! Up! Pampanga!
6: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad.
7: Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga!
6: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.
8: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
9: And go like this.
8: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: Kung hayaan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

anyang managit kang upas, heras, mansanas, akalingwan mo ning kiyapas. Pero datang yung panahon, potang bisa kang magbulang lang, aga na kami yung kiyapas. E mo na yung manabulang lang yung mansanas, matsura yan asa. Kahit doon ang nangyari ng biyamas, kahit doon ang mayayang Pilipinas, ang manita, aga na kamong pasipayo,

bakit man Remboy takas aka na akong ausan Lalo nung pag-isa na inginuman Oneng potang bitage nakaman

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
0: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
3: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
4: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin, at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik ang sakit mo na eh.
10: Eh ako niag yung kawan nita.
9: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
11: Rexino Forte!
12: Mas bilis banat kesa kang apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
17: Tayo'y magbalita na o gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
16: Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
18: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap!

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: It's 1:45 p.m.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
2: Up! Pampanga!
1: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan.
2: Up!
1: Usapang pangkapayapaan.
2: Up!
1: Usapang pangkaunlaran.
2: Pampanga!
1: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Hindi Lang Ito.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
6: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
8: Eko ni Agyong kawan nita.
7: At yun na, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit.
9: Rexino Forte!
10: Mas bilis banat kesa kayang apat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
15: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
16: And go like this.
15: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan nating muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan. It is now...
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa

0: It's 2:30 p.m.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra San Miguel, drink responsibly.
2: Kapampangan po pang Maragul ko, kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampanganin programang iti, ag Maragul na yung kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko pang Maragul ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko pang Maragul ko, ding Kekong Estasyon, GVAM 792.
3: O suna kanya mati kapampangan pantutang kasalesayan.
4: This song is brought to you by PMEG Premium. Kitang kita ang galing.

0: It's 2:45 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo.

po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Sala Salita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po! Pila

0: It's 3:15 PM. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 AM to 1:30 AM at Martes hanggang Sabado 12 AM to 1 AM dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik ang sakit mo na eh.
4: Eko ni Agyong kawan nita.
3: At tuna, in return of the comeback, binat na iapot ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ang pong miyabe abeng sakit. Rexino
5: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
9: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglilingkod sa Bayan.
10: This song is brought to you by Red Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap!

kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari store. Drink responsibly.
1: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
13: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Pirador Tolentino. Pirador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 5 PM.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
3: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
4: Eh ako niyag yung kawan nita.
3: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit.
5: Mas bilis banat kesa kayang apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
10: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
14: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
12: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meddabi, komentaryo at balita.
18: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
19: And go like this.
18: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
20: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
21: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
22: Let's go, Lala!
21: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
23: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
24: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
17: Kapampangan ko pag maragol ko, kaya bay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, at maragol na in kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko pag maragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Ing oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko pag maragol ko, ing Kekong Estasyon, GVAM 7. 92.
25: O sa kanya matik kapampangan, pantutan kasalesayan.
26: Bakit Right Med ang binibili mo?
27: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
28: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
27: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
29: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
17: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Pirador Tolentino. Pirador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
31: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
32: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
31: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
33: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly.
0: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax, sarap na. Drink responsibly.
17: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon,
1: taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasang gamo sa relax sarap!

0: through the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
0: Amen.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota ko lang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinoing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Kapampangan ko pag maragol ko, kaya ba idarang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, pag maragol na in kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko pag maragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko pag maragol ko, ding Kekong Estasyon, GVAM 7. 792.
12: O sana kanya maging kapampangan, pantutang kasalesayan.
13: Bakit Right Med ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
19: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
20: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
19: Tama! Red Horse Beer. Sarap, sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
22: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
23: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Enervon Z Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
0: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Yun lab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tipye.
3: Kitang-kita.
6: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
8: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
9: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Pila, pila.

0: It's 6:45 p.m. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
1: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
8: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Mag-Enervon C Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang awiting ito ay hatid ng Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol. It's the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood, healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglilingkod sa Bayan.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
17: Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
5: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
19: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Pila, pila.

0: tayo'y magbalitanaw gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko!
3: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong alaksan, extra galing na!

0: new Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kung hayaan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
10: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
11: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
10: Tama! Red Horse Beer. Sarap, sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
9: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVA AM 792, naglilingkod sa bayan.
1: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meddabi, komentaryo at balita.
7: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota ko lang kadaya.
8: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
11: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
12: Eh ako niag yung kahawan nita.
11: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
13: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
18: Up! Up! Pampanga!
17: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan. Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.

Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yun lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792. Naglilingkod sa bayan.
8: I have headache. I have body pain.
9: Pag two, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
15: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
16: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
26: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
27: Aray, sakit ng katawan ko.
28: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
30: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
31: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
30: Tama, Red Horse Beer. Sana, suli.
32: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly.
33: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
34: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
0: We
1: now conclude a day of broadcasting activities. This is GVAM 792 Naglilingkod sa Bayan, a commercial radio station owned and operated by GV Radios Network Corporation with 5,000 watts transmitting power that operates daily from 5 a.m. to 12 midnight, authorized by the National Telecommunications Commission. The GVAM 792 station is located at the fourth floor of PG Building, MacArthur Highway, Balibago, Angeles City, Pampanga, Republic of the Philippines. The GVAM 792 transmitter station is situated at the Royal Golf Country Club, Porac, Pampanga. Maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Engineer Erwin Villegas Gala with ECE number 10845. Mr. Elmer Buasan, first class radio telephone operator with license number 24881. Mr. Ener Tulio, first class radio telephone operator with license number 971-PIII-19648. Ladies and gentlemen, thank you. This is GVAM 792 Naglilingkod sa Bayan, now signing off.

kabilihan ninyo ang inyong sumbongan ng bayan. Job, Tolentino, ang bumabati sa inyo ng isang nakumaulan na naman na umaga sa rato nating mga kabirador. And today is Monday, ikalabing dalawa ng buwan ng Oktubre. At alam ko, sa araw na ito ay walang pasok. Yun, nasa gobyerno ho natin. At maging yung mga estudyante ho yata. Ano ho? At sa ito natin yung mga kaibigan, Kapirador na Lespo. Ayan, good morning. At dyan ho sa Capo Olivas. At dito sa Aurora, Rabaisia, Tarlac, at Sampales, Bataan, Bulacan, at sa lalun ho ng Pampanga. Good morning. At siyempre, yung ating mga kabinador yan sa BOC, Clark, ano ho? At ito yung mga taga-NBI, ito yung PNP, Aviation Security Group ho natin. At ito yung PDEA, ay mamaya ay makakasama ho natin muli. At yan ho sa Clark Echo Zone. And also, good morning kay Armando Olivero. So, good morning. Abay, kahapon eh, tinatawag ko Iris. Baka kung sakali naghanda, ako'y makapapasyal sana. Pero hindi ako sinasagot. Baka busy, ano ha? At sa loob naman, nagpipita ang mga punong barangay, ano ha? Abay, may paapakekongan. At sa loob ng ating 33 barangays dito sa Lusodora ng Angeles. At maging sa lalawig ho ng Pampanga. At sa naman hindi ho matuloy itong ulan, ano, dahil ho kasi naisip ho na naman natin yung barangay San Mateo, dyan ho sa Mexico, Pampanga, ay Arayat, ano, sorry. At dyan ho sa may barangay Lakyos, ano, yung mga nasira ho riyan na mga yung mga protected dike ho natin dyan. Ay sabi ho ni akala ko naminili ka ng imbitahan. Ay sabi niya, good morning Tisoy, a morning Pulong Abarangola. Ay ayun, kilore ko mamipi ko. Abay na ular, paano pang patutuyo ho yan. At dyan ho sa barangay Pampanga kay George Spring. And of course, kay Tatang Moises, ano ho? At siyempre, sa kalang punong barangay, itong si barangay Captain Caloy De La Cruz, morning good. At siyempre, sa aking pinsan, ayan kay Ulysses. Lumalan ho ng barangay Guayana. At siyempre, sa ating mga kapulisan ho rin, ha? At dito sa May Angeles City, una-una si Colonel Roberto, ayan Domingo sir, good morning. At sa lado ng mga station commanders ko natin. At dyan sa Magalang, Pampanga, Abanga, good morning. At dyan sa Lumaw, ako, may papak. At kay Mario Laicofreña sir, good morning. At kay Arnold Rocha at Gaya Vergara, ano, morning good. Samantala mga kabrader ay mag-ingat. Ayan,

naman ho, ayan ha, ang yami na kahuriana. At ito ay nakita ho sa CCTV at ito naman ay kinikilala ayong kanyang pagkakakilalanan na ho. Ay, kay Ate Lupita, kay Pitang, ayan, good morning, Lupita Sunga. Medyo paus pa rin po tayo mga

saying good morning. I don't know, some area Pampanga Public Market at Sunny Plus. Ano ho? Ano, siyempre, sa mga suki ho natin, mga suka boys. Ayan, good morning. Ayan, sila ready, Romel. Okay, Joseph Papustan. Okay, Ashwin Salonga. At ito niya si Jerome Nebabuseno. At si Paul. Amarina and Paul. Ayan, kay Jim Boy. And of course, good morning sa ating congressman. Ayan, Pogi. At kay Mayor John Lasalin. At sa lato ng kanyang mga staff po dyan. Lalo-lalo na dito sa Command Center ho natin. Mr. Alvin Perez. At dito naman ho sa babalang kanyang good morning. Okay, Mayor Jelt. At kay BM, Vice Mayor Juna Castro. Ano ho? At dyan ho sa Concepcion. At dyan ho sa Barangay San Vicente, Balas, ano ho? Sa mga Rivera family, morning good. At sana minsan ay mapasyalan ho natin si Congressman Bong Rivera, ano ho? Para malaman ho natin na yung kanya suspension ay at tapos na, ano ho? At hindi lang yan, mga kabalador, eto ngayon ang pagkala nga Pampanga, naku, naging kontrobersiya, mga kabalador, ang kanilang may rahuni yan matapos magreklamo ang mga ilan dahil ho, at dun sa incident.

at ang meron pang mga konsyal at iba pa, ano ho. Eh, kanya lang mga kapatid, tinatawagan ho natin itong si Mayora. Pero hindi ho tayo napapaunlakan, ano ho. Eh, kasi naman, dahil ho siguro, dahil maaga yung ating programa, ay tulog pa.

Samantala mga kabrador, ito yung gusto niya magpapayat. Ayaw niya mga nagpapasexy. Eh dyan ho sa lalawig ho ng Bulacan. Arestado ng

Criminal Investigation and Detection Group, Region 3, ang isang warehouse hujan sa Barangay Parulan, Aklar del Bulacan. At sa report ni Director Major General Robert Morico, at alo sa Disa na sa Suwaran, sinalagan ng

Sabi nga sa mga nasa gate, sa rate ay isang Chinese, nako, Chinese na naman, at Chinese national at itong Pilipino na pawang manggagawa o empleyado ng warehouse. Nasaan sa ng otoridad ng mga Pilis product na umunay mga peking pampapayat na kape, raw materials,

akala ko yung binili ko dahil mabigat, pangungas ko, nako, isang tipak na ba ito mga kabrador, nakaw. Ay, ano mo ninyo, Mr. Rolly Vanginanda. At siyempre dahil ho, kanina ay nakita ko ang dami ng bandarita sa naho dito sa parking Balibago. Kung sana'y gaganipin ng tingtigan, tera kang kindalan, ano? At sa pagkakaroon natin, yan ay sa ika 24 yata ng Oktubre, ano? At yan ay programa ng ating Senator Sima at the Office of the Mayor at siyempre katuwang ang JCs, ano? Dami kasi niya nagtatanong ano kung saan makakabili ko ng ticket. Abay, palagay ko dito sa JC sa office siguro mga kabrador. At ang biyado dito ay dating sana naman ang mga domestic tourism natin sa iba't ibang bayan. Ano? Mag-iwas sa Manila, yan ang dami tumatayo. And even yung ating mga foreign friends. Ano? Siyempre, marami naman ho magtitinda ho yan. Ayong mga pagkain at may pulutan, may inuman. Pero bawal ho ang bote, ano? Kasi noong unang pagbubukas ho ng titig ang terakan ay naging magulo, mga kabrador. Pero unti-unti, pagpanggay na inaayos ho naman. Ang peace and order sa tulungan ating kapulisan mula sa Police Regional Office 3, ano ho, at dito sa sirod ho ng Angeles. At nakalatag na rin ang security plan sa pagdaraw so nang tigtigan, terakan, king, danan. At siyempre, ang overall chairman ho yan, ay walang iba, ang city mayor ho ng Angeles, si Mayor John Lasatin. Kaya come on and enjoy. At paalala lang sana, ang alak ay sa tiyan ho

Bungar na naman ay dalan ng mga motorsiklo. Ayan, mga sasakyan. Abay, huwag mo kayo mag-iwan ng mga mamahaling na gamit, ano? Kasi yung mga tinaman na litid na mga pasang kotse for yan, eh baka nandiyan na naman, ano? Eh pag yan, nasilipan nga, meron nga gamit na mahalaga. Abay, talagang matutusot po kunin mo yan. At itong yung mga motor napper naman ho dyan, abay, siguro din ho ninyo, ang mga motosiklo ho natin ay nakalak at park ho natin at dun sa mga parking area, di ba magbayad ho tayo? At least ha, meron nga mananagot, ano, at may nagbabantay. At akong pwede nga lang ay lagyan ho ng lock, ayun. Ay, morning at the RTL Fruit Hub. Ayan, morning good sir. At ilang nga buwan na lang, October and November. Ayan, December, Pasko na.

na, ubo, sipo na. Kaya tignan nyo, magsasalita lang ako ng konti. Mga kabrador ay namamaos na tayo. Mainit. Pagkatapos lalamig. Umulan. At ako, kaya ingat po tayo. At galing ho natin. Uminom ho ng vitamin C. Oo, ayan. Kaya ako, pinagawa ko yan. Nag-iinom na lang po ako. Anang bawang na may konting luya at honey. Sabi ho kasi, maganda ho yan.

Min, ano, na matagal na pinaghanap dahil sa online ito sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Matay nyo sa PAOK, gumagamit yung si Min Min at ibang-ibang alias tulad ng Yambing, Chiyanga at Apao. Ayan o, upang itago ang tunay na magkakapinanan at makaiwas sa mga otoridad. Iyago na yung PAOK na nakapagtatag na naman ho si Min Min na negosyo sa bansa at nakabili rin na mga ari-arian. Ako? At mga bangkang pangisda sa Gumalig Island sa lalawihan ng Quezon. Eh baka gagawin din lang ho sa pagbiyahe. Anong mga illegal, ano? At siya rin o mano ang nag-imiari at nagpapatakbo ng Mother Wonderland at Sea Horizon Resort sa Quezon. At lumalabas din ho ay itong si Min Min

Ibria, Patua, patuloy pa rin sinusuri ng otoridad ng kabuuan pagkila at lalim ng kanya participasyon sa mga naturang mga illegal na gawain.

Gen 5, a faulty pistol with inserted magazine. Na siyama na live rounds of ammunition. Tayo, ang mga polis. At dahil ho yan, dun sa sinasabi ho ni Colonel Domingo, ano ho yung lalo pang paitigin ang kanilang anti-criminality ho. Ayan, dito sa Senado ng Arbis, paritong mga masamang loob ay matigil, ano ho. Eh, sabi nga nila, wala kayong puwang, ayan. Dito sa Angeles, kung gusto nyo gumawa ng krimen, huwag naman ho sa Angeles City. Ayan. Sa ibang lugar, doon sa Madalayo, huwag siya nalulog ho ng Pampanga. Biro nyo mga kabrador, hindi basta-basta yung baril ha. Glock ha, 22. Samantala, ako ay nakipag-ugnayan naman ho sa isang ahensya ho ng ating kapulisan. Tinatanong ko nga yung nakuha kasi pa rin ng Station 5 sa isang Chinese ba o Korean National ay pagmimiyari ng isang diumanong pulis. So, kaya pulis ito mga kabarador. Mga na isang lalang ko yan. Pero dahil ito ay government property issue, ayun ho. Ay, kailan ho rito ay talagang iniingatan ho yan at bawal na bawal na ibenta. At isang na dahil ho yan ay maghahal

good morning ho. Ayan, araw ho ng Lunes kayo na mukhang ka talagang walang pasok ano yung mga nag-aaral, ano? Bagamat siguro ang himbing ko ng tulog nitong sinayman.

eto. Doon sa Magalang Watch, nako. Sabi niya,

Oh.

tanong ko lang, pag ganun ba, ay pag ikaw ay napatahon ng kamarusahan, hindi ka na pwedeng umawak for any transaction ba? As a gobyerno.

신가 바람개 약하게 살아 앞에 디바인가 그놈아 용아 아사바게 원하는 건 마사바공아 세프레 밖에 하나 보이게 하나만 애공아 인디 나만 호아 nagbabawal yung sa batas. E kahit na sino yan, meron nga karapatan. Kanya lang. E baka ho, meron na si Silip. Ayan. Itong nga, tumutulig siya kay Mayor Mayora Malulakson. E baka meron naman ho siya ng basihan. At kamakailan nga, itong nga UPAC na pinangunan ho ni Paira Lucas. Eh baka naman ho umupak. Eh dahil meron na din silang basyan. At kasi ang sinasabi ng mga tao ho roon at yun ho sa may nabaling ay matagal na reklamo nga naman ayong steel plant yan o yung tunawan ho ng bakal padahal nabit doon yung kanilang kakalusugan pero mukhang sa kanilang pagkakaintindi ay walang aksyon na nagaganap. Ano ho?

malulak son. Ano nga minsan hindi ho may pinarin ko pa sa inyo. Ayan. Nagriling naman ho yung kanyang phone na. Pero hindi ho na makuha niya sumagot ho sa atin. Ay sa dahilan na hindi ho natin alam. Siyempre gusto rin natin niya makuha ang kanyang paaning ano. Kahit ho ito yung meron niya nakabimbi na nareklamo dyan sa ombudsman. We will try itong si Administrator dating Vice Mayor itong si Atol Norman Ayan Lacson mamaya susunod natin tawagan ano

ya ya pensiyon çıktı mı kamera da? Anlar sabi hırsı sabılıydan çok işte var. Asabi ya hadi ben güçler. Sen de çeşit çizgiler. Beytiler dada anan ya bak. Abay ya mga çizmoz. Tata ka. Ada ito naman eh. Muli naman nanti mayinit ha. Ang usap-usap sa social media. Nasihan kaya ang gusto na isa niya fashion icon at actress, ano ho? Sabi nga sa mga tutong na tumatang na linya mula sa nasabing Rila, ang katanungan na why did she leave? For peace? Ayun, ano? Ako, eto. Eto na naman ang mga kabiyotoy. Ang aking sinangatakutan. Wala na naman. Ating connection, ano ba yan? Abay, sana naman ho, dito sa Pinyan, basahin dito. Ayon na pag-PLBC naman, ayusin na po ang inyong connection. Adyan ho sa Forum 7, ayan. Adyan ho sa Barangay Malino. Ay magdadalawang linggo na po na wala silang connection. Ano ho? Ang laging niya sinasagod ho pag sila'y tinatawagan. We will brought this matter. Puro kayo matter ng matter. Ang dami pong nagtatrabaho dyan na online na sa kanilang mga bayong work from home. Ano ho? Hindi po sila mga magtrabaho na mausay. Baka matanggal pa yan sa trabaho. Pagdating ho sa bayaran, ang bibilisyon ninyo, wala kayong postpone. Bumagyo man o maraw man. Kompleto ang singil, ang bayad. O eto ngayon, magdadalawan linggo na. O dalawan linggo na yata. E nasira daw yung kanilang board. O paano naman yung nagtatrabaho sa bahay? Yung mga bata na nag-aaral na minsan ay ginagamit ng internet connection. Saan lang pagre-research? Ano ho? Saanong milyare? Abay, isa lang alam mo natin ha, mga kapatid man nagtatrabaho yung mga taga, ano eh, yung work from home. Asus Mariosin. Malaking perbisyo ho yan. Ayan, babagal pa naman yung kanilang mga taga-maintenance, mga kaberador. Nabiro nyo, magdadalawang linggo. Pagdating mo ng bayaran, kompleto. Isang buwan. Our time check is 5:54 in the morning. At ayun lang natin kasi pumataw kasi ayan talaga pong pasensya na po at medyo hirap po tayo dahil ho tayo namamausan ho. Pagkatapos ay siguro po natin ko ng upo. Ano ho? Kaya kasi isang araw ho ay kaya kasama ko yung mga taga-Pidea, Pidea at NBI. Kaya kasi magkapuno kami na sa isang warehouse. Ay talagang taga-taho sa Pawis. Kaya hindi ako nakapagkakaroon ng reserve at t-shirt noon. Ayun, tatayon ho tayo.

pautan na ilan na minuto bago ho, ayan na. At ay magtapos sa ating programa at mamaya, ayan na. Ay, kasama na naman natin ho itong interdiction, ano? Asa naman kaya kami tutungo, mga kabarigan? May isang araw eh. Nagsimula ho kami ng alas 8 ng umaga. Abay, hinabot ho kami ng alas 11. Nako. At ito nga nakalipas sa araw, mga kabarigan, tumating na naman. Itong DTW Secretary, Binsa Dison, ano, nag-special dyan. Sa San Mateo. At doon na naman ho nalaman, mga kabarador, na itong nga naturang kumpanya naman ang sabi niya, Santo Cristo. Ano? Nako, kami rin sasabi. Ed Marie. Nako. Pero gano'n pa man, mukhang pabubunod, ha? Mga kabarador, yung mga shit files na ilagay ho rin, ano? Kung ito ba ay tama yung sukat, ano? Yung mga ibinan ho rin. Pero sa pag-aaralan natin ngayon, ang Department of Public Works and Highways sabay nakabili na ho ng dalawang pan-testing. Ayan. Sa mga sheet files, hindi na kailangan mo din yan. At kapag ito ay masisili po kung tama yung sukat,

0: Tunghayan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang Kapampangan in programang iti, pagmaragol na in Kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sulis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, in Kekong Estasyon, GVAM 7. 92.
2: As na kanya mati Kapampangan Pantutan Kasalesaya.
3: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
9: Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fast.
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Mula sa mga tugtugin ng dekada 60. And go like this. Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
3: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
11: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa Kapampangan. Sabi-sabi, mag-uusapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-anong bagay under the sun, mga hinggil sa salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo. At iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
12: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: It's 6:45 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: For Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
3: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko!
6: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Hay nako mga ka-vibes. Sa taas ng mga bilihin ngayon, bawat piso talagang pinag-iisipan. Kaya pagdating sa maintenance medicine, mas gusto mo yung hiyang ka na at trusted mo na. Kasi kung okay ka na sa iniinom mo, bakit ka pa magpapalit? Kapag sasalikong panulo, aliko manuala, kareng sobrang mura. O ba yung tatak na aliko kabisado? Panintunan ko pa rin ing Right Med. Uling ining talagang pagkatiwalan ko at maluwat ko nang iinuman. Rereseta ni naman ing doktor ko. Walidad ni naman kasi kapantene ning makamalatatak pero agyu agyang aldo-aldo doming inuman. Anya nung panuling pisasabyan, eh kumagadu ang isip, munta ko king pagkatiwalan ko. Basta Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: It's 7 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Med David tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Med David. Komentaryo at balita.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa Senate Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cashali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
17: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GBAM 792.
10: This song is brought to you by RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, makal, pati panlulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
6: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Balita at impormasyong puro at walang hinihilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

Noong ikaw ay umalis, batid ko muli ka magbabalik. At napaniwala mo naman ako nang sabihin mo, ako lamang ang iyong mamahalin. Subalit,

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVA AM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko!
9: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 8 a.m.
1: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fast.
1: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
2: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan. Up! Pampanga! Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan. Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.
3: Bakit RiteMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan.